0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, nobyeta ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, nobyeta ka mo?
2: Abaw, puwerte!

0: plus one.
1: Pam, four.
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three. Sige, Kugin! Basta nga ni Budlay ang pamangkot!

0: Darling! Yes! Usa man, darling. Mamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsa mamalhin og mansyon? Pamutos din, ha? Unya, layas dayon!
0: Panama

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner. Partner sa buhay?
5: Hugo pa more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor, sa naman eh. Pildi na yung Cavaliers. 3-1 ang skoro.
3: Pildi naman ka, loser. Nakainay mo ang mga team.
2: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
4: Usay, Cavaliers. Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry. Kay Mikey Mutrepos, pareha ba yung magtirada? Kailan mo ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada.
3: Di ba, Cavaliers, magyun na yung mga idol?
2: Oh, pito, Cavaliers, pito ka, di ba?
3: Ang ginagin mo yung maglagawin ni LeBron James.
4: O sa LeBron, di ko ganahanan murag si King Kong. Di ko ganahanan ang tawanan na. Golden State Warriors ko. Go, Golden State. Go, Golden State.
5: It's over. It's over. The Cavaliers are NBA champions.
2: Sus, saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
3: Alagong tagod. Uy,
2: Mang Kanor, ang saon man nato ni? Pildi man ta. Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mang Kanor ba? Muna building Golden State.
4: Usay ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Bata pa ko Cavaliers na nga ko.
2: Nato ni, pildi man ta. Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mang Kanor ba? Muna building Golden State.
4: Usay ako, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Bata pa ko Cavaliers na nga ko.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal ko gid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong ginhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Wala ko nalang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!

0: langga.
1: Saman?
0: Kapoy nagyaning kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, pero gawa na yun ipadulungan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko nimo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule.
2: Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
1: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
2: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
1: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kausa man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po nila siya mga classmates, mga bulingit kay Gaw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gini si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring magkain ni mistrahan eh. Laay magkain din. Duka naman ni Lungko. Pewa ko married na. Kaya ba umako nga pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pagi yung alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga tungasunan ang grado sa imong anak na si Apyot?
1: Hasta bugnaw ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas kabugnaw.
0: Mauna! Sa imuha ganda naliwat si Apyot. Tulog-tulog lang man, good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apyot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Padamay, buhatag yun ang number. Impatsyo dyan ka, mistraha ka ron.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala, ang napakilig mo. Ikaw bala, pirmi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, ginaginhambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Huh? Secret?
1: Secret! Kaya para sa ilog mo nga, perti ka ito!
0: Ayabaw! Perti!

0: Okay, class, good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Oh, Connor, why are you late again? Did you walk or did you ride?
2: Of course, ma'am. Did you ride?
0: What? Anong did you ride?
2: Ay, sorry, ma'am. Did you walk the eye?
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maride!

0: blood. At ko'y iniwan mo pang tipang. Ginawa mo pa kung tanga. Tayo'y lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: More sa Tangali
2: sa MOR,
1: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban ni kunot akong buhok. Gutom na hinuong ko na, lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah, what's up na? Tilapia? Anong may isda ni sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko, andire. Ah, what's up na? Tilapia? Anong may isda ni sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Naano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mong pisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pang fiesta!
4: More sa tanghal!

0: Dong, kanang imong paborito dong, kanang geometry dong. Adi man kayo, ano man. Kay ako nakita dong ba, bisag unsa bitaw nga angle dong. Guwapo kay kadong ba. Ay.
1: Ana.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma-

0: wala.
1: There's more sa tanghali.
0: Ako'y wala.
1: There's more sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Nye!
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More!
7: Sa tanghali!
8: More!
7: Sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Yes! Kamay na lang doon namin din! Punaong na doon akong kabalis! Uy! Si Christopher na lang isyat! Lebron, isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-brown out! Nag-brown out man eh! Ay! Uy! Ganun nag-brown out man eh! Champion ng tatlo kong team! Pandamay! Ganun na bola! Tawagan na kami!
3: Good day! This is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun brown out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na akong sakto nga to surprise kurente? Nga nung sige mo yung pag-brown out?
3: Sir, ingani mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong ingana, ha? Kay Baluka, dugay namin gaantos, aning sige na lag-brown out?
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung ulat ni Kurinti, ha?
2: Brown out, darling! O sa bagong kamura makagawa na anan, ay, nai-rotational brown out!
1: O sa'y rotational brown out? Nga na may Kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi. Lain ng rotational brown out doon, kay dili na kada lugar, kada balay na ang brown out!
4: Lunch na very good.
5: Very good.
4: Mga hits sunod-sunod.
6: More
4: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: like we've got our first real job.
1: Lam nai.
2: The Brits would love to send in the SAS, but the gari grabi nang riparin siya ka ning talinga ko.
1: Mata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh iyo.
3: Ano si tahan taka?
2: Iyo sige do.
3: Ayun eh. Three times a day.
2: Iyo po. Para sa inyo, Dok.
3: Pampakusog inino kay atot. Pampakusog inino kay atot. Three times a day.
1: Oh.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan ako nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong wawan mo na trabaho rong adlawa? Nga working hours pa man ron. Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Ay, nganong nagrali-rali ni sila dili? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mong uminto nga dako na gay mong sweldo. Kani sila tanan, boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pangtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
5: Tama, boss. Tama, boss. Si Mangkanor, nag-una-una.
4: Ikaw mo na unang leader-leader. Unsa man eh?
3: Wala, boss. Ay, mao kanin na ako. Kaya dipensante ka sila, ha? Masayong siya ka, boss.
4: Wala, ganahan ko, anak.
3: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yan! Ikaw yan! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig ba para uro-utro pa, ma?
4: M-O-R For life! More hits, more fun, back to back.
5: Swap na swap.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: kana!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Morning, sir! Dari mi diri kay among dakpon tong nagpalasto.
3: Mao gyud nay tama, inspektor. Dakpa gyud ang palasto. Kay mo na hinungdan, ibis palit bugas. Di na mapalit bugas kay ipatan og gasto. O di ibis ipalit gatas. Di na kapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mao nang dakpa gyud ang palasto. Kay kung walay ga palasto, walay mo patan og gasto. Dakpa gyud na ninyo, inspektor.
2: Mao gani man kanor nga naami diri karon. Kay among dakpon imong asawa nga mao nay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Ha-ha-kanar! Imogi ko yung patakob, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Ano naman? Ako asawa?
1: Bantay lang yung kakanar!
3: Sir, kadali, inspektor! Maistoryahan ba siguro na ito, di? Ang akong asawa, buhutan kay hinimba kay nawagin nag-palasto! Ako asawa, nagsigira nag-ampo! Di ba ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto. Gasolb-solb lang na siya kay mahilig man nag-matquiz. Panoy ka, inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo may anakal. Tagam gahim mo kong kagulo.
5: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinoda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.
2: Lahat ng gusto
3: or sa hapon na
4: lahat ng order mo
2: back to back dito.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Yang ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Mama.
2: Ay, da. Tulong na nga ni Tibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama. Kaya pala na ko, Tibo. Taginibo ako rin sa Matibo.
2: Pumulong ka na! Turog na!
3: si Tibo, ginibo sa Matibo.
4: Cool down ka muna.
5: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, sibog-sibog-ibeng para masudlan! Ah, sibog-sibogin lang. Walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mangkanor, wapan na napuno nila.
2: Eh, boss, hapit na. Gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Beng, bilang ka rin, beng. Anong masudlan, beng. Oh, sibog-gamay. Mular ka na ni. Oh, sit up straight. Hand forward para masulod. Sige, sibogin lang, sibogin.
3: Turuli,
2: man, turuli, bay. Turuli, sir. Oh, suli, sir, suli. Okay. Oh, bogi-bogi, cha-cha, bogi-bogi. Mular ka na turun.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
2: Ay, madam! Tabangan na tigali imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka, wala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na kang mabot og turil.
5: Ah, unsay turil? Pag-unsa man kong turil? Nagtaga siya-sya mangko. Kaya, ganong milarga naman itong jeep?
2: Madami, milarga na jeep. Narito ang iyong mga gulay ni pamanik.
5: Kukta to! Ganong imo man itong gitarga siya turil nga siya-sya mangko. Kukta to!
2: Madami, balik nire! Balik nire!
6: Your radio up.
7: You are listening to
8: Mix of Rock.

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dra lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pahigit-higadon ta lang, diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga, ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.
5: Hugot pa more!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya. Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Karon, karon, napaganda mong ganding akong kika niya.
3: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
1: Ah, panamay, kao niya akong king. Kanina akong alas, aniya.
3: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
1: Panamay, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del.
2: Kanor!
1: Panamay. Akong darling.
3: Hala ka, Mang Kanor. Giapos na kasi mong darling, dire. Di ba nagkasa tong its?
2: Nagdula na po kag tong its, ha? Di ba nag-ingong ko, dili na ka magsugal?
1: Darling, kasi nag-ingong na nag-tong its, me. Okay, mga pare, ready?
4: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: Down ko, down ko!
3: Ay, down ko, Mang Kanor.
1: Darling! Daling-daling, pwede rin mag-1-2-3-pasta.
2: Ah, ayaw na. Usik-usik na sa oras. Uli ka yung kanur ha, pag humana na ha. Kitagan pa kita gimuon sa balay. Kasabot?
1: Yes, darling.
4: 1-2-3-4-pass.
5: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
6: More sa Gabi Express.
5: More Saga P Express on my only radio.

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggog ko, pre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
1: Unya, kung bati, magubog-hubog di ka?
0: Mao na sikreto na ko, pre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Kanur!
0: Panamay!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot more!
3: Buti pa ang lapid, oh!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw bago dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot.
0: Mr. Chungchuyla, naghugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inchin. Yes, Mr. Chungchuyla.
2: Oh, Pongchuyla, Pongchuyla. Very good. Limpyo plato pero sabon daghan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchuyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchuyla. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Carlos Tanor! Wala kay kwenta! Magbulag na ta! Unsa may dugayan?
1: Oh, sige! Bulag din mo gusto! Bulag ta! Pero kuhaon ako ang dugo na gidonate ako sa imuha!
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot din mo?
0: Oo! Nainapkin, oh! Fresh pa kayo na, ha? First give na! Sunod bulan na ang second give!
1: Pagdaman!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bumklok, bumklok, apo ko, palihog gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to la?
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pe, mulo nga, hindi naman, dinumaan na yung puspuro, ilo uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo ya lo, dinumaan na yung puspuro lo.
0: Kinahanglan ko gidang puspuro, bongklol.
1: Ay na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: More fun. More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More.

0: kay el senyor mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako paulisan ng 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayaw pa yan pahabol na shampoo.
2: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
1: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na san pigangala CCTV camera.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dugo ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to, rumiktima yung kang ilagaa ka. Dugay na yung kung naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Giapil pag yun mo ang akong brief. Yan, ibutan ko ng burger nga na-hilo din, hislamisa. Impas yung kang ilaga.

0: Tara, wala na kita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko, magdali-dali ko. Ay, Ma! Asang ilaga, Ma? Asang ilaga?
1: Asang ilaga? Sama rin burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired dumating alin eh.
0: Padamay, di kaon sa kaugangan ng burger ka na hilo para sa ilaga. Ay, Ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
1: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
0: Ang damay rin akong gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo raman. Kamaging madutlan ang kanahan.
1: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
0: Madali ba ol?
1: Naapay na bilin diri at tunga tanya out. Tunay na. Una to di
0: ayaw ba? Ayaw ba?
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bao, apo, doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makadto kami lo sa tipar, ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na, mga, no, di ko na ikaintindi tinyo ya po, how?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay, amo na gali. Bao, tuntung ang mga kabataan ini. Ba, pwede nga mga apo ni, kayo hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit nyo nga terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ayo, ayo! Nada si Kanor?
2: Ay, tao diri!
1: Unsa man ni Kanoy?
2: Unggoy ninong!
1: Ah! Taga paningil na lang na ako, unggoy ako maabdan! Unsa na ba ni oy?
2: Kada kay

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkanor Ice Cream. Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mangkanor Ice Cream ang inyong relasyon susama katamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmahay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkanor Ice Cream.
4: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila man yung mong ice cream.
3: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugtondo ka to kung nanguyab ka to.
4: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
3: Hindi ha, sir. Sigurado ka, sir. Sugtondo ka ng imong ipanguyaban.
4: Salamat kay Mangkanor.
3: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Padamay. Aga akong customer ganiha.
4: Tanawang na huwag jura! Tanawang!
3: Kalawgaw, nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba niyang tao ni?
4: Ingong kalami mong ice cream! Tanawang! Nagkipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdana na ikaw! Ay huwag lami mong ice cream!
3: Kaysa, o say huwag lami? Big word! Ningon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream. Huwag kumingon, nalami ang akong ice cream. Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority. Ikaw ang way labi! Kini ang akong ice cream!

0: iba, sobrang sobrang gusto mo, diba? Pero daga, kilala ka sa akong, day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Mugali, kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko gadya, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor, sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw, protect.

0: course, Mariusik. Abin ako o kalagka. Yun na ra, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
1: Suya lagi kay Kumangkanor. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo di ay.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilibso ko nimo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang soklan ko na, wala ko'y ginakahadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh. Oh!
2: Kaya yung ka, Mang Kanor. Bilayon ko nimo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pugka, ha? Unsa to'y giingon ni mo, niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, lakad inom, gabi na.
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na nga. Iyon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ani na, diri! Ikaw,
3: ha? Dali patilyahan, gini. Agad, dali. Sa pikas na po, dali, para mapantay ang laksi, darling. Agad!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gene. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog ug sakto, palayo sa stress, ug salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Ano na sa ang Ten Commandments, man?
2: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sa Diyos.
1: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
2: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
1: Ti, kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
3: Abaw! Puwerte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Balut!
1: Bay, nakayasin?
0: Na, nga naman na yung mga kanor?
1: Oh, isang gitsad!
0: Asin!
1: Batabay!

0: Dong, sus kamuka, gining algebra dong, oy, tabangi ko dong, B. Oh, sa problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, sa mga single pa dyan, magpa sa Edgar na.
1: M-O-R! Firme na!
2: More music for you and me. Sa M-O-R, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
2: Disadvantage kag advantage?
1: Ano marihaw?
2: Ang advantage na mare, kung kinahanglan mo ang imo bana, ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
1: Puwerte!

0: Nasagol na ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sa ngadyo na nga kung baboy basing nakabuhi ito.
1: Please don't make me wait again.
2: Ay, kalagot, gayo, makaimbel na. Mas nagto ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapadyo ko kapamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagi... Gihukad na yun para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ani ya? Ay, init pa. Napadyo yung mga bukugog ka ng apa asa mano. Uy, aros kaldo man day ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ani ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon!
2: May hapon ka, Nor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
2: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginagan unta ni mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
2: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pagdega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Kanor! Wasa mo itong ipakaon mo sa kuha.
0: Ano yung mamatong ikaw nga para mato sa itong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
2: Kanor! Yan na! Ako hubo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha ka na.
0: Ibalik na sulod mo.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: dong. Hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko, hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ako sa imo, ha? Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Naresigid ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Oh, lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta lagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
0: Bawa ba? Ah, sige. Paghubo na o bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na, paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Di na day ka, doktor?
0: Panamay. Nabot si doktor.
3: Kung say doktor, ako ang doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Doc. X-rayhan daw ko. Biskag ulo ko daw ang naglabad.
3: Maldito, Doc Kanor, no?
0: Wala, Doc. Mone ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Pasidig mudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. At least karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Mudos day Kanor, ha?
0: Madamay, ang doktora na ego.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Kalabaw. Grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makita gihapon, kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, gay ka dagani, ah. O wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, ipangita ta ka sa manhole, kag yung pangita ta ka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi ipot ang aduha.
1: Ay, aba, puwerte!
2: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Pangchang init yun!
1: Pagkatos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang init yun!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, iuli ko ni Nanay Choy, agin bakal ko mga kapol shirts si mo, Choy.
3: Ay, toto. No return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mabailuhan. Ang biga, kuya, kadasig lang ko ibailo sa iban.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag. On my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay,
3: sabi niyo kayo.
2: Nausa man ka din eh.
4: Ay, Mangkanor.
2: Usa man eh mong itanaw. Nagilak-hilak man ka diha.
4: Natouch mong gugwa ning salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
4: Naluoy mong gugwa ning James Reid o Nadine Lustre. Kanang karelate ko ba long distance relationship? Nga ni mong so priority sa una God. Wala na mo siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story ko ni kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawa na. Ako watong ko gatanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawa rin mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitle. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo. Oh!
5: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
4: Mangkanor! Mangkanor, naghilak ka?
5: Pandamay, ang akong kauban. O siya naghilak?
4: Oh, naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Ayun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie. Tanawin lagi ka ng love story.
5: O siya tanaw? O, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa'y nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Dilito ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Dilito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes.
6: Aba, in the mood sa duty ah.
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, tagailang ko ba, lili mga pisos.
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Abaw! Puwerte!
0: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugot and More!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Fermina!
1: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
3: Easy tickets there.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sabukan din akong asawa. Ibuntag sa iyo pa lang. Sabaan na doon kayo. Halinggonggong kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilong ka.
1: Kamano ba ka? Nagbasol ko ano ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasulan doon kay ko. Anong ikaw pa akong napiling pakaslan ng pitin mo maldita ha? Taratita kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka no? Di pa kang bangon din ha?
2: Pandamay, ako asawa. Darling, yes darling, good morning. Mabangon na darling, okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kong baba.
2: Wala darling, oy. Kaling daktip. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni mahupas na kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya. Oh, ay mupilit pa ganyan yung daktipan eh.
1: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo niya akong baba. Sabi ng daktip eh. Daktipan ako ni baba.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kalog. Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong. Ha? Kalog.

0: Hoy, Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play, tama? Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman.

0: dinidilaan. Ikaw.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Bert, ay chismis naman dali sa office, Bert ba? Oh, unsa na po yung chismis karang Bert? Si Mang Kanor daw, bayo to na.
3: Hindi ko matuwa na, Brad. Uy, tanaw ang Facebook ni Mang Kanor. Kanyang chicks, pakita mo gina sa kuwa gani. Hamis pa d'yo kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di ka matuwa. Si Mang Kanor lagi, uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di ko matuwa na, bay. Mang Kanor!
4: Hey, Todd!
3: Mang Kanor, ay kalain, ha? Idol, biyata ka kayo.
4: Ganun man day.
3: Kadungog bang po sa mga chismis-chismis diri?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito sirang prank na sila. Sabi na maging engine ito bayot. Na baka ebidensya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanor, ako man ang dugo na magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paa niya magigunitan.
4: O gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw ka kita-kita ang sukin kay masuya dahil ng surans.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela! Oh,

0: napaitan eh. Doon ako kabulan wala kabayad sa akong boarding house. Na dong, ayaw na lang bayri dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!
2: Sa kulitan, rumaransada!
3: Sa tugtugan, umaariba!
2: Every morning mong kasama!

Sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan. M-O-R.

0: Murad, hindi ko yung katulog kong gabi. Nano ka, Murad, how? Anong kinapaligban mo? Balaan mo, Murad, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murad. Hambalun mo si Benhor na hindi ka kabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!